sono yeye ni wia ene iyo no ha dia bofo bi enzo mi anya no dia chufo bi enzo mi anya no ati peda wasa kase ya subaya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya enzo mi kuwase wate ene dia waya mi ene dia waya mi ene dia waya mi wabaya wate sa wate uji dia ina dada ma Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus.

opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne men na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye ndi divie nko no mo adro Atomna metiase, lemuna meke kamehu.

0: no na atum firi soro abetum me katro bi se bisi mi nya fa chawo bi si ka so chawo
1: Class 24.com. We speak the capital. Mene Obana.

Na Yesu Kristo beja wan sakosoro ni moja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega wan sa se

Yaria Tumia coming in and go on Tia. When I catch all say Yaria Tunia Luko, when Yaria Samuel Regina can counsel, the one thing Yaria said, Yaria Blossom, when I catch all said, you will go. Ah, but some of the air, some war, with some Quasia, with some of your yard, Nelson, the person that catch you in the other side. Yawa baba dia sa o ke kan huwa sa o mo sun huwa sa o se ke graus na graus na dia ese sa abo da na se nyina na be pio pio sa na be person be catch o dia ba ko be catch o sa ma sa ba ba tuna nu ko nu ko tu wa ma ye ye sa ye ye ma wa ti dia ba ko be wo tu me nya sa wa nu ara be ko kru no o nya ma ye ma na mo ma el tam ne sa chire. My young mother's wife, my young brother, my young cook.

su dine ne mono ko to dai ni na ko to ma kwete me ni na pa mu ka se woni a ni bo hene za won ke ka wa za won ke ka wa ata mo mi ya fi o u fa ta za wo ji aye yi a jure be pre ne won ni pa chirin enyu bo e kamento na so ba to a chero na so

Wabin am yesum, mi baza, mi wadam, mi baza, mi jano, ayame yom. Sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya. Sa tumi ni yesu mwajan kane ni mu. Sa tumi ni yesu mwajan pwani shafo. Sa wani tiyan yume na tekele wabi koswa. Yesu Kristo wati ni jaye mwan yume ni mu. Yume ni mu tumi ni impwani shafo. Mi baza mi siyano malayika base ayandala ma desi nyami desa katori osori afye nyami mi baza mi siyano

Ani ara di sa wo how na te say. Ina na ina na. Onu wa pop trap. When grumbo era. Wi en na ye ne dia. Ina na ina na. Ya ni mu afoto so so me.